Ongo se mpacho. Hima akosu ya bini wane ye mama ji. Wana wadi ya wale asem. Wama asumbi ya befi yedio nibie. Utimi maniska. Utimi kop ayye. Eastern region kobiye shop mobi. Ani niyo mabe brain. Tiwewe mwono. Wane o mama ji.